0: kulunga sabi. Longa sabi bate kulunga njabu tuinze. Uwiwa mpolisi, ama tumbu wongu tse parete. Bamla lise na wa yistu. Da faya.
1: Westview.
0: Nala esansi pake wa zambienza la ide. Mosafiga uza, uziwa edi da, mika utuwa ilangu uza edi. Ziwa nga wositi, chabunga 89 so ulambi. Itishu papa ngala. Italiano. Ya itishu. Na manju nga experience, utati tweli so alu shugu shugu shugu iti. Papa straight. Papa straight, ya.
1: Yeah.
0: Itishu. Nga itati tweli so alu shugu shugu shugu shugu. Ufa uza uzi papa, so.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ikaulo.
2: Nani asikuhulu?
0: He?
2: Asikuhulu.
0: Ay. Ha. Ivo shwa noe. Lento lezi zita lento maiketa asfagi soup soup.
2: Ya.
0: Siya. Soup soup baba. Hai zish. Mwako nyinyo kwa kufagi soup soup.
2: He.
0: Mwako kata ukake hili la kwa. Tsek.
2: He.
0: Nyena la ucha.
2: He.
0: Suna lehi mungu.
2: Suna
0: lehi puma. Na ipuma zaimbamba zainanda.
2: Ya. Very hard.
0: Zainandi lomina inja hali.
2: Ya. Very clean.
0: Fai sou sou da isso da tá ganhando tá né as vezes um não destaca one place tá se tem mesmo daí na mão de manhã ele é peso lindo tu sai round do colar
2: sai
0: não o se isso tá de caú o posto do begal aí tu posa ele todo o jogo nem ah não tá de caú lá o interior posto
2: tá
0: bem Tandi kau tu tanya, kosu busy day lah. Saya pun pun tu pun nangis kata tu pun lah. Kau tahu? Kau di chocolate box buat.
2: Chocolate.
0: Ini sah food. Chocolate box.
2: Sah
0: food.
2: Sah.
0: Kau busy lagi kalau ni kui sweet eight lah. Posit ham dia saya round the trophy. Baik lah. Pada di kona lah. Masa ni sezon. Di kiri lah lah. Pani posit pagi. Nimeso, miti kimele hapa mtu huluwe.
2: Ya.
0: Kimele hapa pezu. Maiti paa, melu tete huwe paa la paa.
2: Ya, ya, ya. Ya.
0: Shaikuri. Chele ni alifizi, ya matota nyani chele. Wale chele. Uzi ndo tendari, mayo, mayoswa. Akjaro.
2: Kalama.
0: Bayi kwe watu 15 years hivyo ni kule gindo. Ya, azi la paa. Kuma soko hile.
2: Ya. Zabuwe.
0: Ayo, ya.
2: Ah,
0: yeah, yeah. So kogi le baba, so say kimbi. Ay.
2: Zapate.
0: Lokala mo mama. Una 50 something years mama dala so it mayo. Really bo.
2: Ine de 70 yakhathi maye tsala mama.
0: Yeah. La zuzuma ngathi uyibuyisela back to.
2: Yeah.
0: Uzuma usho kade iboshwa zibe namalungelo kanjani.
2: Mhm.
0: Umuntu angathi emoshile azoba namalungelo futhi lapha kade ekubeni Uzi mali yami etex.
2: Yeah.
0: Umuntu osebenza awo innocent.
2: Yeah.
0: Ya uzungu sho ngathi bazoyidela inkani. Ngihleke. Ngithi ya na ngoku. Sabe ukuthi ihlale noma kanjani ye?
2: Yeah. Isale isinomaza.
0: Ihlale.
2: Ashaye mfana for. Ishaye
0: mfana. Isinga ke.

ngatiti pemberera makore kumika nemano mwe takachengetwe susu katiri pamwe amen.